0: sail jolly hila kichokela oli na oli na beh kwai ko chukori kenebli kech kana ila in chishkul bali kakawre senkil holi na rahli ka kwa dios holi kataklankil hali george tiqe la oli na beh chochash na kurbali kakawre senkil la oli na beh rot akon chirish li chot li kana utho kana kachalak tashali ka e chu beh li kene li kalal kak ahol haka kairish na leb kone kwek asalin kyu amla inin likilin khun kakmal kwan kebah kili kwala link ahol ninkanin eh kuchish kusmale kishkamalish beh salingles khotana rikili khotchangili rohna le khotna kek ah rikili khun kapla rikili sumati nakpi mare changiru litukwa be rela inli na be mare kana ko lak rikili kana le liqaqa u la oli na be la oli tukwa be bada qat utaq qat salaqa tarashaq li qala alqaq ahol khotna kek asalin tu amla ini khun na be la in tsana kek arik isailin chol ninjalin qej kamale blish be li kola link ahol ji tsakon ga kwi aran salaqa igles na chali domin khori kana tlishu ti kana kamini do ko chistal bali kha e ut nin cholowe ku chirishna le bli kola link ahol ut mare la ina kilina be do ko chistal bali kha e chirish chut li kana mare ka pila in lina be khne kin shik chistal bali e ti tsakon sali igles sali ko chut ut li kola link ahol mare kanin ame ti tsakon mare ka pila in lina be do kin chistal bali e ut champu turu nak toru an ka ki chik okna le bla olina be han tsakal na shik in chola kila inin pan ke ki shik li kola link ahol ho e klik shqal ka tsolaq ho e ta chiya qet ka tsol kama e na shin tsole chala in pan chos relios la inin jin kinere to sain sa hilal shk am chak lim el na lin chukwa ku si chak in ha selin ula alil u tin ka tar arash shin shna tap tar ka tar arash rak lin ku biha ten to mana to kin chi shik rik ilin ka khel relish la li hom li ma usah musa e chala ki chi chal bali qish na ti ak bisali ka tu am ta ki sali ka pa ban ku nak li komon chos dal bash e chi pa ban na chan na bali kale ki alex sh behen ko khana tsakan na gek ala ol shko ti khana ka chala tar shal ka e chi bali li qala al qaq ahol kho jo ke chi bali ka komon na bala na kwang na bala chili ki jo ke bisa khana kwang ku kho ta chana sho ki re si cha khon shil ku ta ma na chili khana ka ti kwa e bli khishan ke ala in shin ki cha tsaka ki shtus chali na le bli khishan peran kwang ke fi ka ko al jo ke chi ki khana kwang ma na ra khona kla isha am be khana ke ka tsqal selin ku am chiri yos la im ku mukhmota mareni mukhra arin saru jot par chiri yos mu ku mukhmo ko ta shban na ke ala e ma e bli isha am be khiru na le iru us khona na le ut khona kla isha am be khana ma ka fi khona kla cha bil na le bri ki khona kla isha am be ha tsqal na ke ala in dish kawil kwang ko ki ma e ta chili qala al qaq ahol ho khana tsqal qa chalaq tar ba shali qa er ki ne qala al qaq ahol
1: tsqal ti al dish khunil jo katish qutbal ol cho chi khuna kla olah kamul be khona be khuju ka be isha am be la olah kamul be chiro e bli alal qahul be bar cho ke chi ilo khula khula rikin li qachu am aru li qachu am aru li qab enium rahlal kutan aneb gichik li kok al chiqish